ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindona ngathi niyanxila nje. But why?